0: antivirus nga anti-spyware adi bauh ka betul di komputer ta. Pakai tips internet selamat ati, jenta adepta so jadi mangsa scam online.
1: Nomor taruh

0: Iti lah dudoriak ku. Aduh, gorot bak ku tengah.
1: Ayun no, kunang ti eh. Hodakan duak, sodakan ku. Pakino, limutit ya. Nya nang on, ya on gati mo.
0: Ya, mono, don't speak many you.
1: Nah, adi, sinay mo kun gati ya. Adi, ino nga, mo tanay mo sa to, ano no.
0: Gorot bak ku ngujit mo sinay ne. Liu, nya mo ni di. Bumakung bak ku ti ngujit mo sinay di no ne. Adi.
1: Eh, muti po na lang dapat kito, matribati.
0: Eh, tunggang ba ko, tribati din nga mo. Nga, kugong steering, titiya.
1: Agong siya, umuman mo ako, ne. Kuning nga mo, manu mo siya, tiya, konokot. Muna liya, muna palit nga.
0: Eh, tonggon di ko po na, tiya. Kaya ko, guyo-guyo po na, doi. Tonggon po na ko. No, kuge mo to, ti.
1: Bukan na niya, kaya soto, eh. Mga kaya soto, eh. Kala didingan ko, ni, eh. So, rapay, eh. Gagala yun duwak wati ka. Nang dope ido de ano ni nang tongon po ano. Pwede nga push kati push kani nyuyo kani bojang po niya. Ido, ikup talo ko siya badali na. Mo gansya mo nang do dapot. Ano ano dapot? Ako bukan ni ako ti doga po na driba ko. Kristen ko giba ka. Do kubla ni na. Imo ma me. Nga. Takbo. O siya lagi eh. Iti, didoli ako na. Choti ako sinasadi ko. Ito ko na memang mo ti mabuk. Nga mo tuwa tanong mo ko na ada. Ado, hindi tuwa talagi ano. Ado, mali gaya ti. Asa bubuti mo buod ang kreta. Ito gaya ti tanat pagi ba tapali.
2: Mata ba mo tole mabuk? Bahaya.

0: nun ka talang dyan ng ano ko ahado tugutaga.
1: Ayun na, kuha mo lodi, nagtaka-taga nun ito, kadota tayo, mapuwalam, ungay ka. Kan haunan, amin ko lang tinapagkuy mo, ati kita, karangan ba? Wah, piknik ka daw pala hinan.
2: Kadyo, taguha taga.
1: Anang talang, ayun na pala, binusipo niya, malato. Eh, kan ha, nilis santo, okay? Palalo, pala ungay, bahal ong na. Palingkat na la, palingkuy, itong daka blok malam. Pwede ka, kung blok malam, hagri ko tayo doon.
2: So,
1: asul ako nung ngayon, siya hanyang ngayon.
0: Sa'yo ka na lang, abang nga diyong naanan niya. Hindi na niya, nunay niya.
1: Siyete, paling ko itok lah. Nga na hati ilaw
2: siya ro rin.
1: Okay, siya ro rin. Pagkara pasap, manulong mo itong alam ka.
2: Ayaw, malabulat eh.
1: Malam.
2: Si Halloween.
1: Si, batading na kalot eh. Pili, macam ngap no guto nang ka. Kajaw rin, best eh. Was.
2: Kuridara kalot eh. Ay, loosin.
1: Lavin, ngluan, takiyo si ta, jam. Teta, o tapa kumain pa, din nita, mahintan ko kung tusunan ta, diba? Then, uli malam ti sayo, pika na uli kung sayo ko pitan ti, at ang kuludwa, wat padong ka, kajono na lang matanan.
2: Pasa, kika amtuyan ka mapudarado rin.
1: Sayo ka, nasa kita ngelubay din.

0: Nga mutuwa tanam ko na dato ni tuwa talagi no ato ho medi gaya ti asa bubuti mo buod ang kereta to gaya ti tenet pagi bata pali
1: mata ba motor mabuk bahaya.

0: Pa idoh di ano ni nang tonggon pa nu pa ning apus kati pus kani nyuwa kani bojang pa nya idoh ikup talu ko sebenarnya na mu rasa mu nang do dapot anu do dapot aku bukan ni aku ti dog pa ba ko kristen ko gi pa ke do berani na mu ma ma nah tak bo os lagi ya iti ti do li aku na coti aku sinas adiku idoh ko na memang mu ti mabuk ning mu tua tanu ko ada do ni tua ta lagi no aduh mari gaya ti asa bu butih mu bo odang kereta to gaya ti tenat pagi bata bali.
1: Mak tak bang motor lemah buk bahaya.